0: Mana sedang becik janin lan medap-dap uli janin.
1: Dadong tu diah megatro
0: badai. Dadong tu diah mulajak.